tong sok dek o kiring bar ya jung no le ble ko kru ngi ko thang pu ro nu si tam no khna le ble ko kru phi nok thang pu ro la mani bar i ko hokri yang bo khna wi tong no le ble ko kru thang hi so chai kiring bar ya jung no naniya hi jadu song no kiring bar ya jung no kam laga ko to ka jak thang ne bo mo kisani